Muni wa makele makomaso aradi msambiki muhina mwalaka radio viravira kama wani Esmanela ni kalenle postu administrativo yo na mikopo vapoma hewampula. Weno ni tunahusuela sana munchene variare vanlaka nena ni viravira mawani ni laka osuela. Ikalelo ana munchene sinibiri helaya ni hiku ni hiku. Rajabasani sipo na makomaso notika.

0: sisa ni mali ya hura nilansipo na makumaso ni kupa la hura na mchene wirianela ntokoni ni himiaho ni mpanya ni ya mkulu tuwa unamikopo masiba ya hapo nyato kwa inalava ya menlene va hali so wile liwa nsina
1: nsina kinito Nelson Mario
0: Ankale na mikopo yela
1: Ankale na mikopo weno ngini nuwela weno
0: ayo
1: ayo mashu wanya kwa namijaga
0: apinya sayi opoma no pia sayi sayi kuma wana mijaga u
1: kuma wana mijaga u kiruakano Karu hiyo na baba soma. Baki soma kake soma kani hale. Kena panyo tela weno tu.
0: Uskola iwe ya rohi ya rohi liwa ya soma na baba ya.
1: Kwa omali ya bae. Kwa omali ya kwa soma. Ya kiruhe liya baba. Nta weno to. Na mwela na uskola uiwe. Kena tela bae.
0: Kena panya herero tuwe lela.
1: Oh. Kero kala. Ba. Mute kwa mbara kanto. Tuwameka aneko.
0: Ola mtekwai ola.
1: Ola mtekwai ka. Ya, kena lo kihamota ya.
0: Tawa kila akela tenle nekini mao hiyo na lo kihakinao kiwara mwiro mkilati.
1: Iyo ala mirawaka. Ya, mirawaka. Anshuta baba. Tawa, wara kena kini konfela kakilati no. Kina wahala baraka yue. Ayo.
0: Ele fisinae ila.
1: Ele fisinae kapa.
0: Nure baba leba lo kihua mao tale kempela kini mika shute. Ka lo kihe kini miyano. Ba abachende mwakashene mte kwa yola.
1: 2019. Iba jende ya ka.
0: Mahawa shenu vela tu yari mashanki ha.
1: Nare kama mwela ka bahe. Tu yari na kwa roho waka kitibu kona ka bahe. Kinera basi tu ile liri hiyo sayi yele. Ayo miki nera vala vena ki rohe lugari ki shutre ke. Kwa ki chali ya ka bahe kina shutra.
0: Baba vindayo kumihasi wa baba nkila ati wa baba pakashera ni vaa tu ile kumihiwa yote nele ila muleti ulola. Balo mpela uirihiwa shenu vaa moto ula.
1: Bobo onita ni omani wa mantensao. Omani wa mantensao sherale.
0: Mantensao sheni.
1: Mantensao.
0: Oreri hiwotene.
1: Oreri hiwotene. Wea yele tonto nyongwe. Oreri hiwa. Wela kekikalenle koreri haka. Ela kekikalenle. Kare mweta on. No hele pali penta. Kina libia siwa. Tanita na mantensao.
0: Mamu imaka ya lala. Amunyanyense maotanyo. Lano mtiki hera saria wala.
1: Ano mtiki hera o.
0: Ayo.
1: Ahishu trako o ni hera. Ani suwela, wera mbari wa inga.
0: Mkilu peleka kwa hanene, muhimaka ihali.
2: Salama ihali.
0: Bakani, sina nanyu?
2: Musi damadu.
0: Musi, tumuruye mwakasheni bambachando shuta silini?
2: Bajanda kalai.
0: Bantu mshuntia nyutivisha?
2: O shuto kule peneo. O shuto wapere tarisi. Kini shuto pushantoro wakani.
0: Ameshtiri anyu ya hikale mune vara?
2: Kini vara sanene.
0: Bantu mabahiwa msuruku, ameshtiri muna alipele muna hiere?
2: Kina hiere.
0: Masi mune somu shkola?
2: Ayo.
0: Mnete kala sheni.
2: Sesta.
0: Atokweni, airwen sina na yesheni bale ya mestri.
1: Nelson Maria Mario.
0: Va ofisina waya tiva va.
1: Ofisina waya tiva va watamela farmasia. Ya hapi ntunno. Mhm.
0: Nkahaya ka muteko lololo ni barayo la musi ya neroromela ya kalihendia mwa vanwa kavio hiya muhimaka alala kala vlana ka va.
1: Ka kalihendia ka anishuta baba.
3: Baba kwa karna seti.
1: Na shkola ni shuta baba anona no na ikala na boyo tho baba na boya riwa ho
0: nani
1: ne ha proshedo ni tane elveta dinu heriwa omegani kula oron holo nani shuta yele ni ro imperi dorishmo ke swele makwa
0: ayo
1: nani shuta ya hasuro leri ya ni shuti hiwa ne proshedo ene yo ni kina pa hen kanar na ikuo se ngwari wa sa ba do kamuteko ai ni tana protesao kanarina
0: ba ya kuma efesta munni weri ya opanye kuwa ba yomba hamata ni wani ni kuma be kuwa
1: ai ni panye kini shokorela
0: ni kuni mpanye kavi
1: o itusendo wani kuni
0: radi msambe ku ruyena mikopwela nka haya ka moto kongwiriana
1: ndemi soriaga iwe la shaka
0: ente pa wasi vela nkumi hirwa mradi uni
1: abargara ente pa kese vela okala ngingela thuwani mashanaga wasele programa yana wanene kitiya garo baba ke hela garo programa sana mane sinase vela mikina tharlela yele ndamana kisevela
0: ngaya kama sipo
1: okala mira orita niwe mashiki tuna wera toriyo onkesevela miyo na onasera tuwa onita ni Tony
0: Tony Fernando
1: Tony Fernando ayo
0: urumihiwa kavato Tony Fernando radio ya pela wabahani ya musuwani u wana mijega
1: pela kwa bahau tapapa Aki Andre, anitana na Micheka, na mama, anitana Maria Matito, itana katiti u Aurelio, ama anu Ameriko, ama anaka, anu asinya, anitana na Marikito. Kaveleli ya ka, aki nako toke hali
0: yala. Ina muhali yala, huu?
1: Kupasa, mashamu haraka toke hali yale, amu haraka nitana wa shaneti, ni mwanaka akaomba chera anoita na Uzaifa, Eneili Usmani, Eneraro kimkisendako anoita na Suleimani.
0: Iyo bani hashukuru la to kuene na pentela hala baraka mtekwaye wasorera.
1: Ni miko thabela. Mitego ya rohe lako holo.
0: Kwa mwini roho wane micheka wawe hamusi?
1: Melo saba toke nroho.
0: Ayo.
1: Nii, kawa ya kove hapa hapeyo. Kwake.
0: Mkisendere kalai huu?
1: Gimbala kamiyeripa hegi ipiye.
0: Ayo.
1: Mitego sayye iya. Wane ujipe moro.
0: Mwalele kamusi wira melo kinroho iwo. Saba tu titi yara micheka na hamusi ya kina.
1: Kwa alele wame elo kinimoro iwo. Ayo kijiriwe kimantofo.
0: Kale mwaro wawe naose vela ni tibi?
1: Karo wawe nkise vela uu. Karo wawe kwa mkifaldaru hiteli wa malyako. Kese wala vahe ni karakata. Haa, kero wakaru kihiteli wakaru. Kongfaldari kihiteli wakaru. Ni karakata haka vale. Kina shukuru la?
0: Mahale ngwiria na kansipo na nyuna Tony Fernandez.
1: Haa, kwa shukuru la.

0: Radio Msambiki onevira vira mawani masimwa mkulu tuona mikopo vapoma iwampula die la narwahu ni himya kavawira yela na munchene aniraya wi ona mikopo wata tu wiru kurere ona mikopo opi haba hindriwe no namwira runileliwene masi kenonne yo ni himweyo kahe keno hanwala khale ketan tunon lela ihali so wililiwe
1: kihile ni salama ka gihali ni
0: kani bakani sina
1: sina gine tuna apibu mwana fidiri Nigeria la poela.
0: Ena mi copoela.
1: Yeah, la pa mi kim ni mantarula pa.
0: Ayo.
1: Ay.
0: Galeli hen ena mi copoela ri esa yeya msiaka.
1: Ena mi copoela pa hen erisi so pa hen si panya la. Ntekula ka.
0: Ay. Matuele le no matekulelo arisa e o te pa shonu wa pia ka mutivela.
1: Matuele le no kinona ka hen te pa honi hasula pa hen. Ashoku ya la baharu ye ni nanu ala nini hasula bahen.
0: Ashoku sheni?
1: Iru ya ashoku tiazari. Egoro oro. Nteni tepanto heo ni hasula nebita hon. Ayo.
0: Manu atuanche neno nto wasi velo mweta yogo?
1: Iyo wasi vela natuwao. Kiwe teno na teo baratikina koi kala teo. Koi kala yara totakisi mota. Antu magala yogo bahen.
0: Masi mahasule luawe. Onisa hii?
1: Mahasule luaya. Omwira ka padri wale. Kinatu magela babo odesha ke esa khobale kinatu magela ga khobara ga muta kwa khobara am khane ne menshoro ho wanu aba hanan hi ba khore ke nindri magela ga le ba he
0: meta shoku
1: shoku na phana ni ya inda ba ra horo na phana ni gusi e ba anji anji ajiye ke ahala hale ke
0: masini ni we kulutu sikina kuirwa ka kondre ru kumihera mashaka malu pale akina kuwani yelela msuru kumunche ne akina kwani hopa enami khopela kinatu kumelela yelela
1: Maji ever tadi yo uho phe imagine mko pala mashinki yale ra ra khala fulano yi homphe
0: molu makhandla nyu wale la amira vowe mukhalelo yo lola ka hiyano mukhalelo ntuna opi hotei wene wa shoku yalalala
1: mgina le la ereva ni bara bara murimo la ni tharo mwetra na kila thani bani le ka thweki nako ay
0: radio msambiki nere ona mikopo wenno ndre mwirombo la kelela kahe kine ni kunu ya hito ko mwiwa na kale to ko so wata manu rumaka
1: wanya ga bahi ni murumi haga ah kim mi ya shaga bahira tu sampike
0: ya mwiwa kente pa wasi bela pibi
1: anki se la masipo veri kana me bahi ah
0: to ko masipo sheni a murati sheni
1: a murati ne linta mer bahi mi tan kisela ah linta mer bahi ni musika wa dipaka ola musiko ona gibera bera moroni wakamo
0: ma bera bera
1: ayo
0: sai sai pelo kumi ham telefoni ne ore mi telefoni ne
1: ayo ayo
0: telefoni wo leshe na mkwati wati yo na mro mkwati
1: wa iyo ba he e bara wishkaler ser sana
0: ayo ehe tio wo ko yo lo nera na munne
1: wa mala wo min to kese yo la ki yaga vale ki yo tengo no puela ka tekena
0: ayo
1: ki mo puela ka ba ma tia wa ni yo ayo
0: Masi iwo epatwa ya tiwo wini.
1: Epatwa ka minya ntampula baba mashikumo ka delegato.
0: O kap delegato.
1: Ah. Miki ya rinye mumo ayarunya akiyandra atarunye.
0: Ah ter mi romoro.
1: Ah.
0: Masi munne ro ko kap delegato ro shukuria.
1: Munne ro ka moro shukuria ba he.
0: Munne suela olavula emakonde.
1: Maji emakonde la ngimbe se persona. Uyiwe la ulya ka kinniya. Ya la ulya ka kinniya trehem mama. Gemwara o pronunciar. Inawe kela minya noa atharu ka delegati district yo mikufi makoma sa gina habi pe buena o ati ya rapana ah nati ya rasuli vera gin laula ratu msambiki nelelo ah makoma sa ka minya no
0: masino mote koshe ne mvara nyu mera ta kesimota
1: nada mika te kes stave kara pintero ba he
0: ah makala pintero
1: ah ba giri yotha kula ba he ki khome ki roko mote kone
0: mvare mvare sha nyuwe tv
1: Mbara yu mikora, ijanela, ikama, nikani, banku, ikofiri. Saye bahe sana mawane sanasivela, usare, nabar lango.
0: Vele, kofiri yako pake iliwa, kenrole iliwa kabi?
1: E kofiri, 50 kwanta bahe.
0: Aimae, mia no hanoki hashu kurela kinapentela wi, ehaleka tu, etekulaka mna miko pomu.
1: Ayo, no shukurela tampera tu msambiki, sempirurege bahe, uweje tono. Ayo.
0: Bana, wamu no upi, hukala wili, lukati ba emeli ya huna kwa huni mpelo pio na miko pokiruwa, ona miko po.
1: La tanno kono piha, nno no piha nsina, no na tranduaga, nananari hana vira yetraka. Mashi, anama na mumu kanapa kitu sona narantoko niye.
0: Oh, vonto muhi mea nyitua, akala tu anikuma unkumaya, Orona nari hona mikopo nno
1: anaroa anavirae oniro na mikopo yo konrera
0: Aye. Aye, mae, mi ko shukur la ko vigana.
1: Oh, shukur la mi tambe.

0: kutaiye kena ko hausinkela otumi hiba ko raheni
1: senro tumi hiba ko patari aibe
0: ah bala neri lo tumi herwa ya lala nrohi ya lale
1: ah tumai pawa
0: masi bala senne mala si sale
1: senne mala tu
0: ayo
1: senne mala ke him ko formulo ko
0: ayo kahaya kamna mi khopo mama
1: una mi khopo murera pa hi munne rera pa hi
0: ai mai miano mai vangin tuno pisa ka hakene radi msambiki wakati vani nguri anaya kalawera ni muiwa ene tepa wa hakalali
1: miano ki hakalali ha radi msambiki kini raso tene sinne malo o ki hakalali ha tepe hospitali tepe rami ya lala mtuni sula kopelo naitu wa so fulanya kalo kopela wali kandre okumi wakala unni kisivela vanchene sha niku kumme kalai
0: Kahaya ka simasipo ani kala ani iwan sipo na sivela
1: kini iwa tu masipo
0: kala kan sipo sheni
1: anki sivela iwa anki sivela kina kisivela tamaisha o ala lopanavi ani katai ani kisivela
0: ni katai tena mikopoye la bal
1: unto mnene na mikopoye la mnene
0: kahaya ka makomaso
1: makomaso miyo ba kinawe kila shana kala wapuaniza. Ukuma Shwakina, Neva, Fatima, Kosta, Amina, Natalia, Nosulu. Etu, Valtu, Jesse, Sufi, ni mwanako Rosampesi ya ukande tumenku na nawe. Ni Oliva mwanaka onamikopo, ni Tereshi Mweta, onkala wanampavari ngumbara istutu yusawe. Kini mbekelela, anako seteteno kande kiteria, tersiu, tersia. Ni mulamu haka fonso. No wani, murokora kamuntumani, muhumaka na mabiniltu, mwara leveke, mwara Antonio, Carlota, wote na musi. Kale tonki romodiwe.
0: Mama mio, nkirere wa shukulera laka na radio vira vira kama wani.
1: Neme nkiro tapela. Nkiro shukuru kwa shukuru la yetene muretele melu ka iwo labula kisuwele yu manaka nkumi
0: ayo ba uka keilu waka ure mshabere iwe onyonyo ikoleye simora kamansa ya hoye
1: sinu mora wara kina andi mora makancha nto nira wira para hamore leto
0: ayo atuye ya lale kalaya
1: nrimu alaya pahi kalai
0: wahi lale nka mwele lanlanya
1: ya mwele latu
0: ayo
1: aponya ni uru umurumi ha na ngwele diwa akusha pota ketaka.
0: Nari bahilo nyonyo towa tomeme.
1: Yaruele ke mahiku makina.
0: Ayo siso mama.
1: Yaruele pahi mahiku makina.
2: Wewehe kena fitina. Umpelo kihazula. Kowane kupu ya kavano kimpelo ntatasula. Kina mota. Ziko. Umeupusi tetenwe.

0: gente está sempre a manter a mequeada aqui.
1: A menina de Pauquiwa. Não há nome nenhum, há de Iwa. Ai, ni yavinya kavate echiya wi meva kinata pawochunani muharro meva ngigi khalewo meva kaya kamram phamwa jhonna gigu hawwe wa thanlanan adathiyana nnage mesa meva nginjuna we melar nemva khandro o nywano mwa mwa kaka meva ngirwa ko hiyane ngirwa ko waje o papa munoche ivelevelo munamwa tamru mwanyo o himwano no jiyo roja ma hirro chiyo loja ma halo khala wa pama ma manle o hiya munta nyechu ne ku munguma nyeri wanywa ashki mine pasona na saring phara masu wa phara ma ring khala ma na himona irwaga o o
2: yo le mwe ranyo kwa
1: le bana ha khwile

0: jibanin gijelanna jibanin gvorenna
1: mwanu ile
0: bundia zinanna mwerowi bundia bundia elapo juo ningo hokaliwa maziwa hokaliwa bundio hodi hodi tabi elukuru kwe kina hako mchua te podi waku sanapwa ayakadu mbibu wa chua alia yao podi wa masagura hili levo kampurke levo kampurke ori nshavo tawir ori nshavo agora trosi kampurke komandante oh amanyeseu

0: kwe.
1: Bundia nzina na mwero wi.
2: Bundia Radio Mosambiki.
1: Bundia nzina.
2: Amisi Abelino, edistribu yu muhikadi, provinsi ya Wampula, Bayro ya Watala.
1: Mwamu ukumi.
2: Mwamu ukumi, senyori ya komandanti.
1: A komandanti takumi. Nga glele ni mhiha washavo, mkwa hatu niyowi.
2: Washavale, hawa pasa nga kunire ni wajuli ukuliwe na hapa pawe nsaro la Afrika, mtu mginduwa watotola yao.
1: Opa. Pama sene mga yakao, mkiuwa penichana neva muha. Mwani wa jwatharu?
2: Mwani wa pajina gineze kala mamaka unakula siyo na Rita.
1: Ahe.
2: Na mene ligineze kala mamaka unakula siyo na Sony Arlene tutunusulisu wa shuwakina.
1: Eka.
2: Na nera rumanaka amarindu amisi ni Arieli amisi. Gineze kala na wawaka oneri kwa vidori na mushka nusulisu wa wara Arlene.
1: Pama.
2: Ni emusi ya enawarika yotele. Enkalo kuma zidadi ya Wampula, ozera hisa limpago mgulu wono muriba, ni emuhi katila ya hotele, ikina ale kena atu hotele wale angisu wena.
1: Hmm.
2: Ni hapo kwenye regulu rainye, ikina ale kena.
1: Pama sende?
2: Ako mandante dante.
1: Ako mandante atama la bundia washo lwa pama mana ni kontinensa vinyakava mwichuwe.

0: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku metanu na moha, amwiri wanetanu na moha, eaka yekonto ni masana matanu na sese ni makumu matanu na moha. Nihiku okuye Mateo isansao mutemba, yowo ahoshiwe mpaka okwa. Mateo isansa mutemba, ayariwe mahiku makumeli niki na mtanu amweri wanetanu na moha. Eaka yekonto ni masana matanu na sese, ni yaka mtanu na moha. Vashpitale omisan Suisa, mukuma wo Shigumbani e provincia yo Gaza. Ako ni heye yaka makumatanu ni yaka sese, Mateo isansa mutemba, ahivulu wa mwamaha wachu yale ya waniha murechele elapo yo Mosambiki. O waniha ekocho ya nawili yurane ni elapo yo teni ya vati, ni ekocho yo ponle elapo yo Mosambiki. Nihiku sine la mweri siyo la, eaka yekonto ni masana matanu na sese, ni makumararu ni yaka mitanu na moha, nihiku oyariwe malangatana Valentin Gwenya, ari na marepa airuku. Malangatana ayariwe mukuma wa matalana epoma yo Marakweni. Ohusenre mweshkole kani yo matalani ayoma lihusera wawe e provincia yo Maputo. Ntoko kovelelo ya namwene luku luku yele malangatana arimu kukula asinama. Ayemve anahusera makarelo oaka vihera achu ni misisi. Nere ni moreche wa mawani. Inuwe elapo yele yo Lorenzo Markish. Malangatana Valentin Gwenya, inuwe mwekovele luawe yorepa iruku, ea kaye konto ni masana matanu na sese ni maku matanu na moha. Muteko wavungwe ntua na mukavi yoro aken leye ni Miranda Gedish, amvanheye mpuro wopachera, wi anahelamo ikovele lu sawe. Ahitonyiwa watana nikuru na frelimu, ntua, na kusinhe owaleliwa mweluku luku yeyo ya kolono. Na chwaki na yere kovelelo saya. Na chwaki na yere kovelelo saya. So repa ni poezia. Ntoko Jose Craverinha ni Rui Nogar. Savira ya kameli ahikuma mkalaposu. Ikovelele arepeye ya tapulela ohoshi wa wachu ya vira eluku luku yele. Elapo ya Mosambiki ya punra ya morechele ahivolo wa munikuru na politika weiwo atandi weye ntoko muhola nikuru nenle na frelimu. Vava alampeye yaka sese opachara weyaka ya makuma tanu na sese mpaka yaka ya makuma tanu na sese na sese. Malangatana ononi wa ntoko yole opacharihe nikuru na morechele. Nikuru na tane ni muteko waliga duze shkuteiru jnela panhuyela. Ono ni wato ntoko yole awompe achu wi eteka empa ya ikovelelo. Wi inakuhi wa sorela sa achu yale yera ikovelelo saya. Apachariha nikuru na achu anarepairuku ni miahaso hiya na hiyana. Mokala mawe anamane ya anate pomusi vela. Ntua na mkusi heo kavihera nikuru na kavihera anamane unisefi. Ahiho lela eshkola ekani dominikal ya ichaniwa napo hana tate ne kunyaya vamos brincar. Malangatana osekura ilapo ni mikuma so hiana hiana. Weri waya mukwaha ye yaka ye konto ni masana matanu na sese ni makumu matanu na sese. O hiye la puanhu o kalavo. O hiye la puanhu ikuatru sawe arepe ye iruku. Sina panywa mikuma ni so hiya na hiyana. Okumo Maputo, o Beira, ilapo toso kopelanta ko Afrika du Sul, Chile, Colombia, Estados Unidos ya Amerika, Gran Bretaña, Swazilandia, nelapo yo Suiza. Malangatana ahi cheliwa, akwa ya kwa na ya mahiku matanu amweri wapachera. Eaka ya ikontupili ni kumina moha. Elapo yo Portugal.

0: Ezindiolo yam kito bonwa batarde.
1: Batarde.
0: Batarde ni lugana ni muli padgan.
1: Lugana mi andre makuzi murda omoya.
0: So andre makuzi kaluga ni makuzi muli zavi.
1: Makuzi dabuno mamare lwa suma neje. Padre tuene kanono makatamio tabaso muselu ya bubwene. Orimela wa nikolone uyo yizoji ya katolika.
0: Barine mwakela nokubanya badichi.
1: Makama ka kristiane mili mukubanya nwene.
0: Mhm.
1: Yele la gamuru dani. Ikotokoto vili mwene ma.
0: Ikotokoto.
1: Ah, kavintuwa vili mwene ma maji. Iyo taba vadibi ka iyo.
0: Kain saka nanga fanandi uriza wa norma.
1: Makama ka teritere no weda na gawene. Ndwa dana gawa gabwezi pronto vino vila.
0: Mhm. Baito, anamudi etene, marigero.
1: Marigero, voro manyanyi. Na mafu nyingari yene akale mgume.
0: Uliwa ikoni?
1: Hapa ni malagu wena hapa madaya hapa kanoma. Kanoma nelo kusawa nelo la dadibuno.
0: Apo daje za tomu logula ndenjen.
1: Nabune lupe nukala siku nina guwa nukala siku nina.
0: Ndenjeni kaya dala kaya dala.
1: Ni hizu wa wila dalo kumu nukana wena.
0: Aha. Yokuno ni nama inje bayo mwa gido gido.
1: Ma inje bayi.
0: Wila melo bunga funa. Kale urizene.
1: Na shita vile la nizawe nenga muzi vya onotamaga mwela tarimu za watakulu muna fanya ilo.
0: Iyo na mfuna solo liwa makuzi.
1: Maka maka ya hiyo kora babu. Baga budua beru beru nzilo da bunonzo wa nobo no budua vajidi.
0: Wa ben freshku.
1: Freshku mejimu, freshku mejimu.
0: Na murada buga barganya.
1: Oi, oi, kaole oromo ikuwa mpo mugomo oriza nada. Ondo oriza na ukule wae wobali wana.
0: Pumanimo. Baito, kalogani, nyanyi. Marijula fia.
1: Nyanyi yegu mi emadame. Ana aga kanadu wala ningarita. Sina vamoza na mwana ya Samueli.
0: Akele marijelo.
1: Exactamente, mwana gapika vamoza na anaye. Unyadu aga tene jio mungu oromaka ni mdu wala.
0: Akele marijelo.
1: Mwana aga eta vamoza na mamna enuneja kalabumi. Muka aga funganya vina guwa makamaka egu mi emadame yene kani mdu wala.
0: Funganya.
1: Funganya se...
0: Funganya odo luhi, wafunganya vina?
1: Funganya na dolu kuna wa mwea.
0: Ah, ulu wa mwea. Baito.
1: Ninyo vina wene wo, furikinyo. Muli mpangarazi, kuhiluwa gazao mwazea, o yufanyela wene umala ni wana.
0: Mpangarazi?
1: Te, sababa vali makata miyo, vali ukubanya, vali oreda, vali utea, mpangarazi ya mdi mwaya, dinyo weno.
0: Bilo mpangarazi wa kubanya.
1: Makamaka nyo enese.
0: Umanimo, baito yono utamalani.
1: Yo vina. Nise, yamba.
0: Yamba yo.
1: Ok.
0: 13:26, nali kakamwe makuzi nikome na bara. Peno, nindo wa uvi peno, nikana mlibona mwina, batarde.
2: Batarde.
0: Nindo gana ni, mli uvi.
2: Raul Branquinho com o Posto Campo.
0: Posto Campo. Mopeia, Cacama.
2: Mopeia, papá.
0: Caluga, não é no como Mopeia? Me diga, foi Posto Campo.
2: Ah, daqui a semana de não virar bom.
0: Semana é aí, mas moe dia direito.
2: Não virar direito, dizer, Dani, me mandata no Ochondora Veneti da Mbuga, é pio.
0: Muli Mundani.
2: Papá, mamá?
0: Muli Mundani, dá bono?
2: Muli Mundani, tuti.
0: Kamu Orua.
2: Baadani malo uruwa jani lipa
0: tabu. Akwa njubela anlaba yiposi mpaka ishanu. Sabu nadimi ngutu ufuma. Nyoda mnuma adhuwa wa vina.
2: Vina uko nyua na nduwa jimama vina.
0: Pumwene mo. Muntama gila nsaka anata gunungea mundani. Pumwene mo. Paito, marijio la adhuwa nyan?
2: Marijio na warume di mwana mwada gabilita. Maena mwana nganetu ulipano.
0: Akile marigero.
2: Na Anita, Gwishu, na mama vina Darina, mana Mariana. Batikwa fanyimpo vatakulu wa huma nito koloa. Na boa kasho tiko vina posto kwa tena kala gumi.
0: Umwanimo.
2: Haba la ano kode azi wa emio tentri.
0: O tena kile marigero.
2: Ake tena kile marigero mama.
0: Yo vina posto kampu o tena nwa kumbrele marigero.
2: Kive, yo vina mkudu mafewa pama.
0: Okay. Baito, yo no utamalila ni, mwale direto, yamba yo.

0: Ni ubwela dabuno, okwa wa Mateo Isansao Mutemba, malabu matana ni moda, mweru wa junyu, ya kachiku mazana matana manai, maku matana ni moda, na dhaka tana charu. Vina ni ubwela, labo ni baluwe, malangatana, Valenti Ngwenya, mabasa ya alu pintare. Obaluwe, malabu matana ni moda, mweru wa junyu, ya kachiku mazana matana manai, maku mararu, na dhaka tana moda, o matalana, kwati yomarakweni, provincia. Yomaputu. Mabasaba alibuwe na Dalila Mikidadi. Atapulilwe na ngeselwe na mio Joana Britu mesu na mabasa di Jai Malferish.
1: Muvuruanile dhipadu ile wale labo ningandi.

Kopene kopene na motena radio msambike mso professeur zambeza wacho wabo kopene kopene manyo moteno dena mabasi aba aima dabuno siku na sabudu mabasa aba andon vegan and suzi mabasa banda masabudu tene ogafiaga musuzi ningobu niwele la to wili wili maruma mabasi aba dabuno mabasa aba andon vegan and suzi mabasa ni musunza yo mumvega yo mucheta yo mununda muyo zilobo zote anoti yanesele za koda yo ononela mnona sumane jino yo nilupa gama dileno na niloka na zo tezeni esele zinkana gayo sumana tene kalaga ipadi ya zitu mwana mabasa bada mfanyi la mwana okosa epadi je enu buchiza maskote wila mwana de mwana kana zitu mwana vinagwa abale alimabasa mfanyi la eno tida penu batakulu penu vinagwa murda ni mwai na epa diji ya oesa na yegumi epa diji enu sizia mikali lzo otiano tiana wila nibarele maradero tiano tiana nibarele vinagwa obe nikani vinagwa oesa maruma manungo ni mweo nitaga vinagwa epa diji kala epa diji leo zive chavadidi nona mluboniwe gafiaga epa diji kavo mfuna weno oilela mio newe vinagwa li epa diji oko kuna funa wene oilele kalaga epa diya ichirapi barva naima epa diji enu sizia zichirapi zotiano tiana etiaga vinagwa ozana ejile yoziva nona enozana vinagwa muselu bumuselu obule onfuna wila aima otene ama mbali otene vinagwa iyo notene logo notene nifarie nitiaga vinagwa epadijo wila iyo notene nili aima nona mwana otene kane tumo vinagwa ejile yovega nona kaniduwa lepadijilo wila nenelo cheta vadidi jibo za diretu vadidi jibo yotangarama vadidi zinelo nivelela maruma mbasi aba adabuno kazono wila todabuno mulina miyo arsenio alvisipiano dikamezo wagana tia jwana biritu odu li msoguro luweo odu nkosa wila mbasi azagivi na zelu azagivi vinagwa na gano nona ninga mrogela mamba li joila mwana olele adulo vya vatakulu vakwai bakopela gazoga vinagwa bapagenya nona na ikale la arazo msambiki na ikale la vinagwa ya iyo ayema nifunaga wila nikale ya ima balo olelea niruma wila nirizoele jibo niramase vangono vinagwa etoniza vinagwa mikale lo wakope ni weo nona kambini jibo vatakulu.

mara to vruana iPad jia o sana ya gumi mpuma suza yemi kala zofanya wila ni barele mara da otiano tiana wila ni kala ima bali vina guwa guru ni kala ima bali amfanya wila avege na mikala zofanya ila muliboni wa museli wadabuno batima endana onamuzi niloga wii ama malote na nufanya wila abarele anawa akubati anawa akubarele vina guwa ava ya waga mikala lo wii awene akale aima otangarama akale vina guwa aima abali amfuna osogoria omangwana wa anamuzi aba omangwana vinagwa wa logo nti joila manole oinkana mikalozo kubare na mikalozo fanyila na anamuzi aye nona mwana oinunwa na mikalozo fanyila yene kamvega na mikalozo fanyila nona enfanyila ama mbali otene akubarele anawa yowi mwana di mwana azo wila ama mbali aye anomkwela na mikalozo fanyila wi ama mbali aye anomfuna vinagwa eji enokosa wila mwanodu akale musanzani enokosa vinagwa la wila mwana odu awaze unwa na mikale luzo fanyila nona kikale wii ama mbalo tene alo gelege zilubu zoika laza diretuene ayiko seigevi na kwa zilubu zoika laza diretuene marama anawa eji kimfanyila sabwani akala ama mbalabali anzibilo cha wanyimula kwa akala ama mbalabali anzibilo cha wanyimula anawa wavada anawa eji kimfanyila enofanyo wila akala mwana odu oko zilubu yotakala enofanyo wila agila atina ampange wii jamaka maka yafanya wile ina akose jiji jiji nuna kimfanya ila omlogela zilubuzo ikala za diretu kimfanya ila vinagua ombada mwa aima vinagua enufanya wila ari ama mbali awa sabwani aima kuyu enjene anuzivilo vadidu wa wakula kambu ama mbali awa anuzivilo vadidu wa wakula kambu atu andimwa eji kimfanya ila aima akuyu enufanya wila yono teni nari ama mbali ewu sabwani bawene anivaya mikali wile nivoze unua sabwani bawene anivaya mikali luzo wila yu nivoze unua nivoze uvega nona kimfanya ila yu wakulaga kambo ama mbali ewu nuna to ninga marogila yu mdunu jo wila mabasi wadabunu anelozi wadidi sabwani ninelo suza vinagwa ninelo ocheta na mikali zofa ninelo suza na vinagwa ninele ocheta na mikali zofa yela mwinto dikane zindi lo wila nwadamela epad gile lo zivecho zivecha epad gile enzive lo iyo no teni ekalaga ya epad jijwene mluboniwa epad ya echi rapi varva na ima nuna nuna kito mluboniwa nyomu nuzive lo vadidi epad eneji nuna dinorumela wila nyomu otene mu nuzive lo mie vinagwa di nuzive lo sabwani oti ya oziva onda na echi rapi jivinagwa enoni vaya zelo enozana gano zimfanya wila iyo ninga aima nifarie penu muruda ni mweu penu mwa okala weu na aku yu nuna kambeni epadijia ichi rapi varva na ima.

0: malijelo ay ma akuyo ma epad eji ya ekira pe varvana ay ma medi naloge marma musel ob wiwanana onoko sagur
1: but king oli jaydu wanda vali jaydinu wanda venu mar
0: nzuwani moza nyenyele padudile epadaso ya pao uvenya uya tebele vatakul vai mbwenye kaozile mwavenevo pobwele ui da kwele akwaga ui da kumbire ni kamiezo aba otene pagumanilani nona awoza otukula epadaso jile ya pao bazwa okoya vandara ni vao mwazawene akila gana aba naena nyenyele esi ziwoza odudela oja mwa aba otene ejali epadi ya ikirape varvanaima mpu msuzile uyo ui ui wanana unoko saguru nona enofanyala wila esele otene ziwoza iyo okosa na kule akuyo anikamizi ma akuyo vinagua abale anikumira nikamizo enofanya wale yo na wakili sabwani wiwanana onoko saguru eji yali epadia ikirapi varvanaima everyone leyo.

na tu eparidia ikira pe barbana ima evira ni Susan amikara zofanyela ni none la mvinagua enofanyela iyo no teno vruanile ikira piji na tageze akuyu ena ma ejile esuzile yo marma ikira piji.

mitako virishiwe. Kera virishiwe, so virishiwa wena. Mawi mitako saolelo zone hiwe njate no feru vyaru ya vachuwa. Ikina kuirehe rwe wa uwe omelo, eshishiriwe mburo, makuru, makuru wa MMA legend, ni nikuru na, na nikuru na mutupi ya wada guru. Ipoma pili, ni muhana omokon, ni muhana veri. Quinze horas e 32 minutos. Mudeu com a Zampira, olha. Não, cano lipa na wampahu, muhinera. Não, cano lipa na wampahu. Nahara wa wapawa uye kaliva kithiru. Nibane li miyahasu hiya na hiya. Hiya niriyahu no maigubwa tisaradu sabi kibisarasa wa Zambia zewa chuapu. Masi yu erhiha, ni hakumbene. Na sasa makalo wisu pusheria mitegu vihue mpawa simana yela yotene yela neche laho yela yotene neche laho wana wisu otepa wacha miteku samiteku sampire se chishiwe oluma higwa nakona mataruna muha osilo novirhe mumu miteku si sampire wawi ele yanka naka makuru aiwe ni ale yawelela ya wele lava kakarana wana wosilo ya virihe simana ya ntero nihiku ni moholelo nahala wachigule nalipa na wampahu tuwa wii yone hiyo mupuwe laya yone hiyo mupuwe laya

0: opunyu kuwa wa kolera. Recha enopiha, enroba mwayoja nari mahi enyeliwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
1: Mwenyewe pama ni mahi nsopo muhaku mvora pa nari onya nito mamalomvu tamwana.
2: Munawe mata ni mahi nsopo muhaku mve wape ya nari onya. Mwahika lono sopo ni mahi mulapene eturwa.
1: Murapie pama soya nyosama kuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weiwa.
2: Mwurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama.
1: Kolera to onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona. Mukunele pama yoya nyune kuwaya pama yochampu ene wi ohimorele moso nanara.
0: Kolera ereche nipa kavihiriani wi ahalile nye.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: Mais sabor,
5: mais vida.
4: E tanto amor.
6: Ué, onde é que eu vou me
7: Mo ke lebele le mano edu ka khola wone tshile neng ke la mathapa nemu yo ke le mwani
6: kinola a vinya ke ha kuve
8: te ha ni o mlerang na edu wa ka bo miravo ko le le ke na hela ka mo yo nyamu
7: e pari pari
8: ke ne re pari pari ai makhale lo a wape ya ni solya sa phama ina mo si hani bua
7: e ko ho thamalani munna tui amara ka rupala na vetho a khala no anamani owani vakinako kana khola we ka vhaka solya sa phama kana thumela ikumi nto ko hiwa wi nyuano munna pe so se vha sa phama na vetchu munna hela nyimo hinna wala melasha
8: okhweya solya saka okhweya wape na ve osiva miano kisivela wi chana solya so se vha sivasha kina ape iho pasauma na rikiti
7: Ahe, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero thuma.
8: Oreri kumi, na vetho mosi o tena kala muja.
7: Na vetho wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
8: Kena mo husi hai, achu o tena pano ya pama. Kino chaka o ya pama, muna mana mahikuwa ya mwichile.
7: Yo vire sumani.
8: Edu, ruhe para temoha. Ekwe matapa ayo pasa woma ni mbahe miravola ache. Waje remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
9: Mureli ho pasa woma nari ikiti, ipiriti, itapara kwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Boa tarde, Zina. Nalo tena nimuruwawi?
1: Anamoro wana guruwe.
0: Pama sene. Nikurna winyanyu? Akwea nre pome yeva chuapo. Tiwi mutupi ya wana guruwe. M.M. Legend ya pome yo mkuba. Vachuapo tomelo. Anchuno pima na iguru. Mwanyu anotijeni ni waheri yahu.
1: Meski haguwe holo chavwe tfuru. Eona hala nonele komelo baba.
0: Amelo ho?
1: Aha.
0: Himuna romela ninyu?
1: Ey, mashi, ngina romela tiwi achua pa adepa waje na ngwa waje na mkupa adepa waje na ngwa waje ya ma eni makaka wenno. Endao, nga kumbe waro romela purge katavish mashi na wakila hale kena ni maka. Aha.
0: Masi, no pio komoni? Mo pio komoni ni ye hwene no makani no pio mo pio komoni. Mnupo lo komon wino ni chunna halo kwa rakwanyu wa hirerele.
1: Epa, e onto, eno ni ya iwa no pio komoni pa.
0: Tabo ni hiere no melo baba.
1: Ah, ni hiere no no melo baba na hala huwera.
0: Iko onto mitoko hivi simviri huwa sampira.
1: Oho.
0: Makupa wa iwo wana gruwe, mitoko hivi simviri huwa sampira. Kirimo ko hani orelo aso gwa via mbirishiwa wana guruwe
1: ah mashi baboma veni wana guruwe ko bwa hawo kiri omaja ah kiro maja ah
0: pama
1: kumbe wa ngakumbe wa panyara aso gwa na jirhiwa guruwe ndo
0: tia pama moni wa chatano
1: ya moni wa pachara wa phanye apapa kana moro
0: ya kele moni
1: ba mohana ama maga garasinda
0: mhm
1: ihaji wala ka amanu aka luishi ba moha shoau
0: mhm
1: na maraka inana koten
0: yakhele bone
1: kokota na lukutore tsamba tsoni ihaji wala ka
0: me ba kothamba na batardi
1: batarda ana bidao ni woni mwa bahere mon
0: ka kumanarno
1: okay
0: what are we ankhala wo the per come out
1: Wara
0: kama hailer mapoma baba.
1: Ah, e thyroid mraka mera nani.
0: Mhm.
1: Opa, tapo.
0: Ha, mano thamala.
1: Okay.

0: Serenye nihiku sinina.
1: Mahiku mitanu na moha, amweri wane tanu na moha. Eaka yekonto ni masana matanu na sese ni makuma tanu na moha. Nihiku okuye Mateo isansao motemba. Yowo ahoshiwe mpaka okwa. Mateo isansa mutemba, ayariwe mahiku makumeli niki na mtanu amweri wanetanu na moha. Eaka yekonto ni masana matanu na sese, ni yaka mtanu na moha. Vashpitale Omisan, Suisa, mukuma wo Shigumbani, e provincia yo Gaza. Ako ni heye yaka makuma tanu ni yaka sese, Mateo isansa mutemba, ahivuluwa, mwamaha wachuyale ya wani hamurechele elapo yo Mosambiki. O wani ha ekocho ya nawili yurane nilapo yoteni ya vathi, ni ekocho yoponle elapo yo Mosambiki. Nihiku sine la mweri siyo la, eaka yekonto ni masana matanu na sese, ni makumararu ni yaka mitanu na moha, nihiku, oyariwe malangatana Valentin Gwenya, ari na marepa airuku. Malangatana ayariwe mukuma wa matalana epoma yo Marakweni. Ohusenre mwe shkole kani yo matalani ayoma lihusera wawe e provincia yo Maputo. Ntoko kovelelo ya na mwene lukuluku yele, malangatana arimo kukula asinama. Ayemve anahusera makarelo oaka vihera achu ni misisi. Nere ni moreche wa mawani. Inuwe elapo yele yo Lorenzo Markish. Malangatana Valentin Gwenya, inuwe mwekovele lwawe yore pairuku, ea kaye konto ni masana matanu na sese ni maku matanu na muha. Muteko wavungwe ntua na mukavi horo akenleye ni Miranda Gedish, amvanheye mpuro wopachera, wi anahelamo ikovele lu sawe. Ahitonyiwa watana nikuru na frelimu, ntua, na kusinhe owaleliwa mwelukuluku yeyo ya kolono. Na chwaki na yere kovelelo saya. Na chwaki na yere kovelelo saya. So repa ni poezia. Ntoko Jose Kraverinya ni Rui Nogar. Savira ya kameli ahikuma mkalaposu. Ikovelele arepeye ya tapulela ohoshi wa wachu ya vira elukuluku yele. Elapo ya Mosambiki ya punra ya morechele ahivolo wa munikuru na politika weiwo atandi weye ntoko muhola nikuru nende na frelimu. Vava alampeye ya kasese opache.

mwisho eaka ya makuma tanu na sese mpaka eaka ya makuma tanu na sese na sese. Malanga tana, ononi wantoko yole opacharihe nikuru na mrechele. Nikuru na tane ni muteko waliga duze shkuteiru jne la panhuyela. Ononi wato ntoko yole awompe achu wi eteka empa ya ikovelelo. Wi inakuhi wa sorela sa achu yale yera ikovelelo saya. Apachariha nikuru na achu anarepairuku ni miahaso hiya na hiyana. Mokala mawe anamwane ya anate pomusi vela. Ntua na mkusihe o kavihera nikuru na kavihera anamwane unisefi. Ahiho olela eshkola ekani dominikali ya ichaniwa napa hana tate ne kunyaya vamos brincar. Malanga tana o sekura ilapo ni mikuma so hiana hiana. Weri waya mukwaha ye yaka ye konto ni masana matanu na sese ni makuma matanu na sese. O hiya lapu anhu o kalavo. O hiya lapu anhu ikuatru sawe arepe ye iruku. Sina panywa mikuma ni so hiana hiana. Okumo maputu, obeira, ilapo toso kopelanta ku Afrika du Sul, Chile, Colombia, Estados Unidos ya America, Gran Bretaña, Suazilandia, Nelapo yo Suiza. Malangatana ahi cheliwa akwa. Iakwa na ya mahiku matanu amweri wapachera. Iaka ya ikontupili ni kumina moha. Elapo yo Portugal.

0: nzona zezi zinathabuka anthu ninga na mangalo kudzala kwa madzi pandakavunza anthu ale kuti imwe ndakada kugwisana mangalo tai mungagwisa mangalo nyato aishi na tambefe pano ifi nkabe mala nyato ne tai tyakana tyaka nyato ndikhali nayo muna ne ndau pajibasaneyo iwo ifambi pedidiveni isafunika anthu abuluke kuno kuno kusindade kuno anaya shano ane ndi mazonani yale kuti akafikisi mpango na kasetizi na kizungu podia kuno kuti activistas mash na mafato ifa chisena ndi alangize ndao alangize yale mbadenda nzona na nzona banda kafunsi anthu hali kutibwe munga pa mangalo nyato shinkabe mala ndao nafunika pejiji kakamwe musie mangalo a miti ikule piti miti ingakula imwe pontu mnakhala pedidi pinyama pinakhala pedidi ifi pontu nakhala pedidi basi afuna kuchitika njineyo agora angakhonda woneka anthu kuti aende kavunuka kakasiya mafano ngananewo anthu ale asakhananga ali nchidima nkhabidziwa pinthu tai asakhananga ninga mwana mwana ngapa podi moto anaphata pyache podi vela anaphata pyache nkhazi kuti anapya tai para iya pizuti moto isapisa paya wache womachi nifuna kumpanga iwo mwanawe siya moto iyo ungaphata moto icho iwo unapya iye mwana ule anausiya moto ule ndawo ni sawa sawa abulike mbwanu halangize aende chisa chenecho ndawo mbafikisa mafalari ale na tivesera nzizunu mafala longifikuno lekane kuvesera mbamukala nao tai afambise nimbo mafala awa kuti anahumba na ngombo ale avesere mafala neo
1: basa vesera radio kupangana na Antonio Domingos na Sitoi Teixeira taenda
2: Radio Mosambique Zambésia
3: Wapikita nkoma Antonio Domingo shitinansize kumina mapindi mafemba tikide zingasi nyimbo timizi tibode seti mabasato kucheza pa ntokos na vesera njita kundi ya kupurta na radio Mosambiki nkati mwanzinda uno wa klimani ino provincia ya Zambezia. Kitani gashu gashu na makaliru wa kudambo mbamu kengeta meti kengeta mfuma ya vansi toera makaliru agumanike au komeki pia nagumanike adidi kakamwe nkati mwambutu zile zina kalefe mafumumwe tenepa tinakala antu adidi antu kufansa tifike kuziku ya Brazili tichemele nsoka wa amuna na menya waye makwanisa kupangisa kuti ande pinafunika makamaka pakati pa banja mamuna na mankanzi yache tilonge mamuna na nkazi yache nkuvera na basi basene anthu akhale chifunano akhale kupasana dakamau nsiku zonsene pene kuonjana pakati pa banja buzubozi